Ba makin ang otok po sinding kyo. Iti man tadi Bella Ihana Amikahira Talu Sumandak. Maya sinding miya pa sinding dilo mamagampot imanimanan. Jennifer Cupid sinding man tadi Sion Abin. Kini nga FM ko, aramay bo.

0: Ito binakaw iti na ito ruputan ko ngayon tawan dataraw bay na hidapat at watas hitid panang sakit pagunta ko kaya ipinalabo sa Kopisan Meteorology Malaysia. Hitiig kaninga ako sa abon bay na ti aurumasam sa dapon maningurod miyang paitongos mitanggay na sa midpipirhot kaya nun ang panang tatuang na pandanga aurumasam kaya linasu mantado to 2 na padam 3 darja Celsius gisam 3 na padam 3 darja Celsius. Amitenom kaswabon bay nati rumasam mit pipirhot kayanon panang sadapon maninggarud miampay tangus mitanggay drasam it kagumuan na kayanon tatuang na pandanga rumasam mit pipirhot kayanon linasu mantadot 2 na padam 3 darja Celsius gisam 3 na padam 3 darja Celsius. Amid nabawan kaswaban bay nati harumasam mid pipirhot kayanon o panong sadapon maninggarud miampay tongus mitanggay drasam mid pipirhot kayanon adamot at panong tatuang na panang aurumasam linasu manta dot 2 na padam 4 darja Celsius gisam 3 na padam 3 darja Celsius. Am tahuri na hilaid tampunan kaswaban bay nati aurumasam panong sadapon maninggarud miampay tongus mitanggay drasam mid kagumuanot kayanon tatuang na pandanga aurumasam kaya linasu manta datuang na padam 3 darja Celsius gisam 3 na padam 2 darja Celsius. Ilan orputan ka ngayon tawan i dapat tawatas hiti ikan ng panang sakit pagunta ko tarabay na pinalabos.kopisan Meteorology Malaysia.
1: Kaino, ramayo tokaw pamaramayan tadaw kabansan. Popoing kawas jalur gemilang om jati diri montok pisumpuruan magigyon. Pamaramayan tadaw kabansan okon konopo. Kokaramayan, ngapuno katanda, penudukan kepogulu om lang tokaw. Sebagai magigyon Malaysia, dit magipapantang om misumpuru. Popo kita kupurimanan olisik om opus kumad pogun mulong magisusway ugama tinaru adat om kobasanan. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kotobian mamaramai tadau kabansan mantad RTM teman setia anda.

Kung ay do irbutan ko ngay tawan dito ano kaya tapi na ikaw nga kagumuan at kaya nandat bay na rumasam lalabi na panong do sa depon om tatuong kaya. Amiti kapasarahan ko ma tapi na ngay. Kana timpu do tamadasam bitik ya pingat-ingat na do ti popohibok kasakayan.

pisanangan ko madikaliyon. O, suwab ko piya da papata da to pasan. Tamokan ko, suwab ko piya bod pengkuro. Awal ko piya kyo. Mimpu, nagkikasalimbahan ng papata da to pasan. Tapos ikaw nagyakya kaliyon. O, pisanangan di ado, DJ Mai. Lalagotan mi bulot ako mabarakatan ka ng paralan karajahin o id konti. Pasagit opurak om oluhong ilatawan hitiwatas tenom kasuabon bay no ka o oh, irinagi tumanudruputan ko ngayon tawan nga rumasan po nang hinatenom kasuabon bay no mga yung kupin panahi lantong mo tenom teno hihi kati o tumugyahan na tenom babay no kyo pombalan patit sundayt DJ soro pudman na pagkaringaw ka narakago sundayt kasuabon bay no ti manta di kaliyon. Ano da kayo? Kilong-kilong kamagi tumudu kumag katanabon. Kilong-kilong kamagi tumudu kumag katanabon. Ah. Ano pa maray tindi? Mamasa nagi dami lang nga dong pibabasan kumadaysanan kambulutan dit ang uli o masangin lab kasari o talingo magkinongod radio kaningaw FM. Hoy aramay boh kadikaliyon.

Sunda itu. Pagal kasari no numpur dah iti do konti kusungi sa siam 58 siam 68. Pagulong kalambos at kapilan gatang-gatarong hapati sining man tadi Aprilisa Suen Simbaro Tupusko.

0: kanduku.
1: Sungguh nak kutip enci lah. Mayuk berdati pekenung di kagupi enci lah.
2: Aduh gimana?
1: Kuri anak gula kia.
2: Ay, kupi na di kapi oboy. Aw ka makan na bay, no?
1: Kupi na tenchi lang. Penuyaw ako patumot. Kagwam diet pa kakatenchi lang.
2: Palahado yo, boy.
3: Eh, harta malut mi ng ano, bo?
1: Mogot po gaya igu Maria tuharo mga ano ko yoko. Isay boyfriend no igu Maria.
3: Eh, kung nagi di oboy, bo. Aw na miladat, aw na mangin sa sana.
1: Eh, isay kaila.
3: Magyangaw. Babayan, sandukot, manikin tarap ko talo.

Jam ka pero sa talo na minute tarong awit ti sandukot kyo. Ano, nakagustusuyan sandukot tabay no. Eto pinako, iti to ko na itulan ko walu, iti taraytan na tulan ka bansan kyo. Atulan dit, nugyari. Pinatambad dad manan saraw diti kinapamarintahan sendiri dat pagunto ko. Manan saraw naginingi saman nawayaan nga widit susumangat dilay dat nuri magawit dat pamarintahan sendiri kuman pagunto ko. May kaliopuri manan tokod bay nati otoronong toko dat pimpasi ay so pisangadan pasimbayan dat mas nugyari pimpasi dahit ipagunto ko kyo. Amit na asil ning gisamanda susumangad to ko dilay di gulupo. Susumangad am nagi mamuruan nga dilay. Aminsan do santo isalom do santo di tiket tapi nay onno na ti kasiwatan di ti tulan dot bay no. Papakita na song kurhat reginirat ti kerinalam do tupus no kuma di ti tapagun. Omiso matad karalano di nuri ko basanan kyo. Papakilit ako di ti Jalur Gemilang nagi bandirad pagunto ko untok datulan da bay no. Pantangon to ko iti ta bandirad pagunto ko kyo. Okon ko it bandira no kapiyo dat akito milikili. Milip-tilip dat nuri asaw gintangus. Kailan ho tanda dat kapantangan na ning kokoton. Gatang dot pogun tokoh.

Kabisanan ko ma diamankan. Kadi amankan diti. Salam Malaysia madani ko ma di ka DJ Maida. Kabisanangan pa na ukarajahin na ikonti. Kasasar, diti magkinangaw ti radio toko kiyo, kadi amankan. Tuk pa yung gambar mati amankan kiyo. Nungga ko diti amankan. Nagal ka guminay kabun. Mangumbalat mga jawab dit Sudawil Anjilah kati Sundait bagiari akon ko Sudawil kada ko baru lang kiaman kan suay Sudawil suay Sundait kyo ang pamaray to po diaman kan di tinga tulun mga'y memburu hilad talun at chumila do Sundi aman kan mga'y hilad mangintalun tay ka mga'y pagasuh kyo. Pamaray di aman kan nga akon ka ilo giya. Iti na po pamaray titing akon ka tulun. Akon ka mamamasi, akon ka po impasi. Kilong-kilong kamagi, tumudu kumad ka tonobon. Ila sunday ti kaliyon kyo, kumada ko yung terhian mumbal, mamaret sunday ti. Man pun dat pagkeringaw dat rumasam na hinada ko yung. Aw ko ngay indahu. WhatsApp dahay ko sungisa siyam, 58 siyam, 68 kyo.

0: Ay, Aka Angela. Tukoy, ano dia ko pintang, ano na?
1: Eh, Lisa. Di ba, mintong ako ti drama at Korean ko. Dihitin RTM click ko ti Lisa.
0: Ay, yeah. Harap mo madrama hilor RTM click yo?
1: Iharo. Ako mo bumilad intangan hitin RTM click Lisa. Magisusuway program. O, kon ko TVM radio, no?
0: Yeah. Harap di bayaran mamagunan RTM click?
1: Eh, ay, so bagya. Harap na po internet nga milo, no?
0: Oh, bah. Umbalan po nag download ti.
1: May ko pilis sa. Betul-betul percuma ka dia lo.

Ya, kasalimbahan dot Kuningau FM. Orang unagi, yuk kanapa kamaya di radio kiyang. Orang unagi maya di tita RTM klik. Omitit portal dot unugiari. Portal radio RTM. Baino na pa dito at canggih na kita pinay tagal po hum hara i-radio ko piyo. Hara na pa internet, ngamil ako na magkinangaw. Magkinangaw dot kasalimbahan radio, magiging kasalimbahan dot TV nga kita maya diti tartiem click, yo. Ngayon na po na portal radio, hum radio, nandagi matorongaw. Kabisanan kasuabon kumaditi ito pinay siyam, kaya manta di Johor Baru. Mamasan ako kumad. Kaya sanan magkikinangaw. Radio Kuningau FM, hebat siyok niya. May ang pahit pason kabisanan kasabon. Tadaw ko talo, kumadi ka DJ. Lalagatan mo yung balatok pong sikaw. Kati. Po yung gambar matigya ka piya. Itang pinay ti dwa po gada baku-baku. Hello, Johor kiyo. Asinda ka tanawin na Johor. Kasabon ba yun na kita pinay? Bam, lalagatan dat pakaraja kiyo. Kasi ka itong magkinangaw ka nga FM mulong piyad o sa dudahin no is soborong rahat ribuan not batu sinadok ako. Aminti na at nuri iti na at kakitanan at iti ka nga FM nga nuri mulong piyad hino kung sa dudahin na soborong rahat orong o kasari iti kasalimbahan kyo hinang ako na pada iti timpak pumagunan nga hinakasari na po kaningaw FM yang punting mong kinangaw ko. Amukuan di makaraja ngay dot bay na di lalabi po na itino sa dugyo. Nangisang magihum dot kapopos yun, magihum dot kakanakanan, magihum dabalanja mantok dot paganakan. Lalagatan to kao kiyo. Patabayan at ginawa. Pagarisan na sunduan, managuang dat kaposiyon. Ano kiguna nga tamangan at katingaligan do kayo om nagikalidasan do hino ako sa do kiyo. Mulong piyanda dat

Ako din sindingat joget lihway o kuno kada man tadi mas remisun kaya nga iti na pa nga suway kaya saritad di kaya tabinay damat nila at ed pagulodat orang awila kaya may kupapalambos at isa pasan kabisahan kasabon DJ Angela alias Maida katino kabartado bay na lalagatan papanaw karajayt konti kaningaw FM kuya ramay bo Dennis takudu-kudu sarayo pisok-pisok. Pabisanan kasabon kung matay sa nantambalot magkinangaw ka ni Ngawi FM. Logot-logot ako managuang karaja manikid tadaw ka. Mumbalo mamarayt sunday at ditino DJ. Mamusaro po. Nu kopyo kini kadi kawago. Andasan ko waran na pamarayt. Ponsika o palambus pasan DJ. Miyagan lagi ponsika na gido kayo. Magkinangaw ti ka ni Ngawi FM. Mas remisun joget lihuaya kuno.

Itapi nai Prancis mamarait nagi kan kabulun tungiri kam okon. Okon kasagalay di buluntung rasam ikaw ngayon tawan okon kyo.

Nga au no konta kilo sunda e pamarait nu kia to pinai. Mangai bo in sama kai ka di to pinai to kudu-kudu. Denis to kudu-kudu. Siu. Mau saro ko pampingku ro mangin sama kia. Johnny Aling, yung kampung Bakyaw, kapsanaan ka sabon, or kayo kung na nakatahob na karangod o na maringgit mo yan. Aroy, aroy, walo ringgit ba kaya? Igatang na gata, kiyo. Pamaret sundait, kasip tayo ka sungul. Akon po.

Harati, what's up to pinay JJM? Hi DJ, ko pisanan ko sa benong gagya kampung no di DJ Mai Ade. Kada bugia be. Andasan ko mamaret ka Sunday. Bampang mumusarhan, pwede kayo kaya.

Ang karami sinding manta di Susiana Le Simon, Saribaw no Lumaag. Kabisanangan kasaban DJ, kadi tabinay Richard Joseph kyo. Kabisanangan panaw karadya, hinaig kaningaw FM, magyong makadiran kakagu kyo. Iha mantad tuaran, ponsikaw kati. Oh, mantad tuaran kyo. Nurih areta na tuaran, kawalu titulan kawalu, kanjurit konsert dat. Harap konsert dat kapanaw dahil i Dewan Sri Sulaman kyo.

Oboy, mantad lokos murid kerit. Ato, kuar murid kerit kyo. Kapisanangan tadaw ko talo, DJ, nagikumadahin sanan. Obuli, pamatungay, mi joget kyo. Odoy, tarul tangkoris di DJ. Miagal di manarin twist, mamutung DJ. Uy, tuguk, tuguk, tuguk, kalatang balok. Nakakita di ka, mi joget kyo. Mi joget at nakarangaw ni Cindy nga, mi joget ni mamutung. Kada pun dah suai-suai nak ino di taputung kya. Dennis takudu-kudu tadau pangarait ku di sundait DJ tadau debaino kakyo. Akan ke tadau

Aqui tá de. Tarau tarau kakito, tarau tarau kawaya. Ada na ginarita nid nga randa sinding di tenu, harus suminding di tenu, sinding datan duk ya. Harap napasang ko di tenu, nakaw ni di tenu.

Ma, magkinopo ka ako sindigya. Naisamakan ko na di. Pamasaro ko ka, ma. Ito sinig di Jimmy Chu, ginawa kumihan.

Fifika Vivi Ika Omyoku. Jam ko patulon na pa ng malumini tadbay na kyo. Enta kayo to ko siya nakareta sundayit. Tadaw pangarait ko DJ, kadito Dennis ta kudu-kudu. O ka na pangahawon ka, tulan, rambituan, i, susa ka biya sundayit ti ka. Kapal kang kuda, harutuminalin ditin.

Kapisanan kasaban DJ yako iyuji mantar hiti apin-apin mamasan kumatay sanan magkinangaw kaning FM alansan ako dad alidas ngawi awo ko kayo lang mga right din susunda iti kanti mabagya manguro kayo na po mamarite ano po mamasan na po nga ay sa kabalingkangan kyo JJM totobon teko talunalun kanti minsamok-samok na dat talunalun at kamayan kyo hintay ko pakawagot eh ito pinay masayti tapi na ilinus. Akan katalo-nalo na simbar sundayt di kalyon di DJ. Tay ko ralan ko posiyon. Atok. Po si ka olumis na sinding-sinding po niyan no DJ. Poing ka ngawi ka. O rin ang ramay sinding ka ni ngawi FM kyo.

Magalharon hot nakarayt iddi. Masikahan gumadi tabinay Linus. Pamarayta po di nga ralan kyo. O kung ako ralan ko pa siyan ko piyo. Ilan na pamarayt na sunday. Ralan. Samok na de talon-alon kyo. Ang posigahan kyo, tabi na ilinus. Ang posigaw naging kumadi kaliyon. Aramay sunday at kaswaban bayan natin. Aradon hapad minit pa di, amorong awat kabar kyo. Ang pipirasinding datarong awat. Kinahati sinding mata di April sa upus ako lumangad pinyapatan di sinding pinyapatan di Wenches Yusin o Mijuana Santa Albert Anuma.

0: Pangintapatan Raki Kapuno.
1: Tumumboyo Kumadraja Ompegun.
2: Kazan Kumakotulan. Rules of Law.
3: Kesopanan ko kesusilaan.
2: Malaysia Madani.
4: Kongtong Jensho. Huanjie de Juesin. Sekod.

Muli kawaguti ka pailan kaya tapinay da kawian at ming goodbye na kawalu titulan kawalu dahil ay Dewan Sri Sulaman Tuaran. Kanjur tega kapanawit di konsert Irama Nurani. Ipapampay da pipirahat atis na kaya na namnagi atis na intutunan. Megal di Amir UK, Rabwani, Tinimungan Rabwani, tikyo, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Faz, Amnagi Damu Safir. Jam kawalu telun hupad minit datatuang dahil ay Dewan Sri Sulaman Tuaran, kaya.

0: Halo, halo. Iyo ko Petrus Lawang, mantad Kampung Riting. Ano no mangkinangaw? Kenengaw FM, Selembahan, Baros da Dusun, Bimpun mantad jam pasayam kasuaben. Gisem jam apa jam 2 tengah daw. Okay, armay bo.
1: Iyo boy. Karena kita kuit gambar pengantin di Minano Mika apa di Tino deh. Kuy, alumis tomod. Miagal apa di artis.
2: Alalah, ya salah lisa. Ya bayi bagyati.
1: Senang na kuy nung da kupita sagit. Alasuk, utang mata daw bayi na
3: tiyak.
1: Alasuk, nakupita daw.
3: Waik ba nga, mirikot-rikot. Kampain ko raw, kung nanti magasa kang mamurus si Dakaday nung ay saot waik lisa.
4: Makinangaw, ababayan sandukot, manikin tarap ko talo, jam ka pa ng isa, talo na pa ng minit ka suwabat.
5: Kaninaw FM.
6: Sandukot, sandukot, sandukot.

0: mo tanom-tanom. No pa kaguto naman no ti aka Angel
1: lang. Eh, kanang, giba dilisa. Iga, bumandi ti om. Di, siwat-siwatan ko dit mananam di ti bunga raya.
0: To, bunga raya? Oh, gumugumu bunga ang bunga raya. Na di kapeta naman no, kaka Angel lang.
1: Ani, bagima, Lisa. Ang patay ko ilo. Iti bunga raya, asa nang montok to buktok ko.
0: Ay, bagya. Ang pay-pay ko lagi ako.
1: Montok no, kapiyo kumadit. Ang kapiyo haroto.
0: Alala.
1: Yagal doho.
0: Oh, om no, pakawago.
1: Asa nang montok tanganak dit lumaso oh. Kabo. Om ning kukul. Iri no, haro no naman sa tinuman.
0: Oh, iya kiyo, no, kung balo ko nagig na ko kita in man padagangon
1: na
0: ka.
1: Kiyo, iri no.
0: Oh, koy loko no. Kung sa yon no, teh bunga raya id kaday makan no kiyo.
1: Iy, otopot ko
0: kiyo. Ilan ko no.
1: Masa iti bagian haro at inovasi ka di Lisa.
0: Otopot ko kiyo.
1: Paso di ato kong takan nun, to'y katinuman it. Aso nang naging mantok ko lida santinan.
0: Ay, kontok ko kiyo. Ay, masa iti nagiya kontok no kupilo aka Angela. So, ako aso nang mantok ko lida san kapag ingkuri nagibalanja kiyo.
1: Ay, rin na po Lisa. Aw, no tagal na asarod mo ngayon itkakadayan.
0: Ay, rin na
1: kiyo. Kung ingkurit ko piyo iti tumawad sa sakayon dot minggu. Ay, mo ngayon pumuli pa barangit kakadayan kiyo.
0: O gumo nagibibit mong raya no aka Angela.
1: Ay, nano ko hilad di kumariya oh, buti.
0: Mala.
1: O gumo no mong raya daw magkisusway na gitiwoti.
0: Oh, man mato di gumariya bajaw kiyo to. O gumo no mong raya daw.
1: Is aw ba ka daw nga eh? Asa nang gya sumuniti ka bo di igu Maria aw ta galdot pintong intong kasasari irinod no kurutu mumpalo ko nagidho manano
0: mala ang olumis gyati mia galdit bolimbing manok at tusak daw kiyo
1: iti na boy ko mayan dat bolimbingan di di
0: oh bolimbingan kadusod oh. Kiyo patut no
1: ako mo pawati kilo di igu Maria Lisa
0: oh mala oh gya no no di watik to naman no bay no aka Angel lang
1: har-araga
0: guys
1: o silaw om opura
0: aduh ay sadigi o bulaw kiyo.
1: Ya kiyo, nung harang kagal no utik dit jalur gamilan kiyo.
0: Kontok no kopi mananam ko ti bunga raya aka Angela. Kopi handot ditulan ko walo to ko no.
1: Irinagi. Tulan ka bansan ng bunga ka bansan.
0: Kiyo, irinagi.
1: Iti no ko pangintangan ko sunduan mupus pagun.
0: Mogot po aka Angela.
1: Ago mo, pabot karalanan pa po kita to ko sunduan ka bansan, Lisa.
0: Iti no buti mongoyok po malid jalur gamilan. Milang.
1: Ato, awal na kiyo.
0: Amas iti no, mantang hilad tupis ko buha ka Angel lang.
1: Ay, maandasan kong hilad walay no.
0: Ato,
1: na,
0: awal po
1: kiyo. Nagibod, awal kiyo. Om tumanod na hitsway, lolobi po iti tanganak to. Apansol ko piyo iti sunduan ka bansan. Koy mbulay mantatanganak po kiyo, Lisa.
0: Eh,
1: otopot
0: no ko piyo riya ka Angel lang. Ba, lalagot na ka Angel lang. Mamanaw ko po may pagihom jalur gamilang. Oh, yan ako ma.
1: Ang magima. Baham intang-intangan mamanaw Lisa.
0: Oh, ba.

Amlalabi na kapiyakya kapasarahan to pinay sa kirag karamit ko diti ito WhatsApp dit mga kun-ngakun dot manta dot katinanan dit katinanan dit anurih ikamayan dot organisasi di atopot kyo. Sarodo kayo na po dat ako na kong balot ti harhot ti program ti kanuno di tinano do kayo di popohampit di katinanan di di kada penimbar di tu WhatsApp. Ba maginang sinding iti mantadi Kimberly ang Wailing. Kakal mupus dia sutanan sinding di pinapatan di LP Rafael Ben Simon Omi Nasisius langad ginawa ko kaning FM ko hoy aramay bo.

FM, Kostalimbahan, Boros Luzon. Tulungusa, makinangaw sining-sining tangulumis. Makinangaw kapailaan, pasan-pasan makikinangaw. Makinangaw kaningaw FM, mayad frequency siyam na hapadam 4.2 MHz, mayad lunapohat karalado. Iawit-awit na mamanaw, pisaang-saang dot may dumok. Makinangaw, idapur. Dapat magansak, toyko, dapat dot mirumarumah. Hinang ka na po, kinanghano, kaningaw FM, niyampay dahay, ikaw sa limbahan, Boros Luzon.

Iti ito ko na di, ano di gaya, iti ito ko rin, nati ka sa limbahan po. Kapupus nati ka sa limbahan, at boros dusun gaya. Uhoy, aramay bo.

halulum am asusungkor rarondo ambokon. Sino pono pangkakalitang taka, ika ihondo ang ibitri taka ang susuay. Kansaya na nga pura oro kebangsaan, intoramon ra RTM, teman